0: Ebi waluwe chife chokuteka mu ekibira waluwe chife chokuteka mu abantu bakunganira byonna mu ebiri mu nteekateeka namulanda
1: Kamalabyo na Charles Peter Mayiga. Gavumenti erangidde nti olwa ssabbiiti ejja olw'okubiri nga 12 lugenda kwera olunaku lukulu lwakuwummula kisobozese omukulembeze gwa Yoweri Museveni okulayira okufuna ekisanja ky'omusanvu nga ye mukulembeze. Minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti Mire Babalanda yalangidde bino ku Media Center.
2: Kakati lwaki olunaku luno olwanga 12 omwezi ogw'okutaano 2026 lukulu nnyo. Lukulu nnyo lwanga omukulembeze omupia yalondebwa abantu aina okwasibwa ofiisi mu butongole mu ssaawa 2:00 ng'ekisanja ekikadde kiweddeko ssemateeka bwatyo bw'alambika era ayongera n'agamba nti omukulembeze ono omupya akuba ebirayiro eby'obwesimbu eri eggwanga ne mu maaso ga Katonda y'ensonga lwaki olunaku luno lukulu nnyo tugenda kubeera ku ssaawa kyaffe ekyekkololo era omukolo gugenda kutandika essaawa 2 gumalirizibwe essaawa 8
1: Polisi zandise okunoonyereza ku nfa y'omukyala Nazwa Olivia asangiddwa ekitomu division ye bweyogerere munisipaali ye Kiranga yafe ebbanga ddene omulambo ne guggalirwa mu nnyumba ya muganda okumala emyezi egisukka mu 5 nga guzingiddwa mu bigoye nga nagyo buli kati ennyumba ebadde ezibikiddwa n'ebiveera. Okusinziira ku mwogezi wa polisi mu kampani emiriraano Rachel Kawala, polisi yakakwata abantu bana nga mu bano mwe muli ne muganda w'omugenzi Rose Nanyonjo bayambeko mu kunoonyereza. Rachel Kawala yayogera polisi mu bitundu bya Kampala n'emiriraano.
3: Okunoonyereza kulaga nti yasooka kubula naye nga okunoonyereza kulaga nti yabula mu November w'omwaka oguwedde ng'ono teyaddamu kulabibwako nga yali abeera ne sisita we omukwa abo be tukutte ayitibwa Nanyonjo Rose kwekibinja nga ekyembi twasanze nga Nazwa Olivia kusinziira ku mubiri gwe kiraga nti yali yafa nga betukutte bagenda kutuyambako mu kunoonyereza nga omulambo gw'omugenzi gutwaliddwa emulago mu ddwaliro waliwo n'omu gwetukutte agambibwa okuba nti pasita nti bo bakkiriza nti bwe balwala tebalina kulaba musawo yenna tebalina kukozesa masimu tebalina na kukozesa bulbs nga balina essuubi nti bo okusaba kumala byonna so naabo tugenda kubanoonyerezaako.
1: Dakiika 10 ziise ku ssaawa 7 katukomeko ku ssaawa 8 na mawulire amalala mu Lungereza okyali naffe ku kyenda Radio 1.
4: That was the news on Radio 1. This is just how great the sound. Memories just keep coming.